Oo, so all consciousness. Kahit yung patik, nakita ko na may ganyan. Kahit ang butok ko, wala, may patropa. Kahit ang

gobe la kwaya la kakap sura na slak bo la kakang khel o la kakap sura a al sa kan la ta a la o ko la mas ka ko la ta na wek us na to ka wek us na to na le ba us na ta ke sa a khri ani o la o me tra i den ke ra je ne pa

Pero sa tabang mga zapatero sa Tiburon. Ako pati pakali ni Keko kok pa dyan. Nak nakas. Ayan, nakuli ni Keko ang kotot. Nak. Nangil sa Tiburon. Tapos kumangiling. Nakuli pakali. San Bartolome Apostol. Ang pakala.

nakanaw nga sa ura in, nakanaw, ut nakaira sila, li karun ni kikawsla, siris li kakandela in, li skiaus ko si esk, nakakain bi, li sali lechol, skakwila lechol, sali honal akwe, ut hoka nak, anakko nak yoko che atinak erikin, nakakultika che runak, ela o anakko an osipo kwanko che, che atinak, che kawsilak, che nalibak erikin, Chris, aún le cuatro les dejé plays, me quedé una sale con Juan Chicangel, de Kyoko Kichi. Chihulak Erikin, Josale Kalepa, sale con Juan Chinaje, Skapilar Kachor Komon,

0: Ajung ka ina mo, sundat o minsan ma.
1: Antos ate. Matos ka na Angelina.
2: Violin, nakatulat na Juan Afelro, Liz Rimal, Stotsmal Katon, Squatle Singilke, Sikbang Charu Nakto El, Chubek sa Iskinal. Yan ako yung kosa politika ka na Angelina at na Valtia Fit. Iskaw ni Singil sa kakakuin, chalin na toko, paklakok al, utchalin anakwa, ringgosa na toko na katsakon, ar na katesbo. Kahon, likwat le sikit. Hapan, resikban ni skwat le Singil ke, kana Sofia, chanro na kakuila at, serape, bayak re, lika komon, chanro na li ek chubek arus banong kil sa iskilal chan runak na ko en chubek aru tento takabao o malak chan runak kakwila at aru tento banong kil resik balak akwak lisingkin
0: us ko na

sana. Kapten, lain mas nahulak ti kuis sa kanding ngay na Diyos Pamili na Elsa de Pascual. Wala o na katiaigya. Ako amo kakatsaka ti saan eon. Kiba ti kiro kwan ke jokre ko na panike ko bisek akin panja numer ke okin e kalale mo kwan ke ako chicha arroz fide ko keta. Lain kan jalo mas arroz ko na kinim latian parang anche. Kamani jiremo sa kachin haran sa kanila. Kurang anche ng arroz. Arroz katian tinggay.